Kabisanan kasama tabi na ikaw kapirong ako wagumaya tika sa limbahan boros dusun ko. Hoy, aramay bo. Iti kasama ta daw ka apat da bay na di katuro titulan ka lima kya. Doon na ribu doon na panamanam. Tadaw kumahatos doon na panam turo. Dahit itaon doon na ribu doon na panamanam tabi na eh. Kami ko rin ha, kabar na kuswabon bay na tingga na suway kalansanan nga ang asasanong dahat tapurimanan kyo ulida sa tinan. Mulong piyad ko ngayon tawan takod bay na ti alasu no, matumayan ako dat nudi sa kukuri ka nugyari ikakasaw kasari na kalidasan bo. Nga alam saan datang kalidas ngayon kasabon bay na kyo. Miri na miyampay ko kayo tawan di talasod ti lobby tako pun doh dadot it nugyari mingat-ingat dat manamang ko kalidasan baka sa limbahan boros dusun sumawali di kasalimbahan boros malayo di tinu kyo bakal kasasari di tinu kinaruhan ko talu jam manta di jam ko nompo di tampalut pengkaraja DJ Artika talu jam kawagu sumusu titim yang paidah DJ Maida manta debay no tinggi sam de jam ko pedom dua tak ada u magal kasari kesalimbahan boros dusun ti dua jam no pengak mekeringau kia gisam de jam ko pedom iso. Magkaringa udah kayo miyampay sinding-sinding dusun di tangan ramai kalihis da ginawa kawit da tapurimanan kada pun nagkatinso ka ginawa kya miyampay nagidat kapailan nakapasarahan kumada magkikinangaw kumada kayo

0: Papabayan tarong ko da jam ko pa damis sa talun hapad minit bakal kasasari nung taraw ko apat nga iti taray tanda hide capsule ming goodbye na kita pinay. Ang pagulo darang awa at ruputan ka ngayon tawan. Ako basan at palong santeno jam ko siya pa pa 5 minit ya. Magkinawa pati sining mantadi Marcellus Paungin. Minsado. Samok badagya ka kanti kaya tapi na eh. Amso tanan sinding di Juliana Jebrin Karom Raitan tupus ko sa gigisam. Kaningaw FM ko ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
2: Papawis sinding dusun tangaramay.

0: Kaya ka ang jilla. Tukoy. Ano di ako pintangan nun?
1: Eh, Lisa. Di ba mintong ako ti drama at Korean ko di RTM click o ti Lisa.
0: Ay. Yeah. Harap mo madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitid RTM click Lisa. Magisusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Yeah. Harap di bayaran mo magunan RTM click?
1: Ay, so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka diyo lo.

Harap ko napaka tatapat nga may na binti eh bolong deke. Pasan ko untuk makikinaw kaningaw FM. Ano no makinaw kaningaw FM pati lambos tikita daw kada na lihway.

Ito binagawitin na rubutan ko ngayon tawan, matok na taraw bay na tikyo. Apat at watas dahi ti ganan pa ng sakit pagunta ko. Apagulo iti kaningaw, rubutan ka saban bay na ti, gisam na sa dapon. Aw rumasam ka, hingga rasam. Pamtatuang na pa na nga manigarod miyang pa itong usmitang gadrasam, midpipirohat kaya nun. Linasu, mantad at 2 na pa ng 3 darjah Celsius, gisam 3 na pa ng 5 darjah Celsius. Amid na bawan, karubutan at kangayatawan, kaswaban, gisam na sa sarapon, aur masam. Tatuang, maninggarud miyang paitangus, mitanggay drasamid, kagumuan at kayanan. Linasu, babas asiriba, 2 na pa 4 darjah Celsius, babas akawas, 3 na pa 5 darjah Celsius. Amid tambunan, kaswaban ba nati, aur masam. Sadapon, gisam tatuang, aur masam, midpipirahat kayanan. Linasu na pangamanta da 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam da 3 na padam 4 darjah Celsius. Mitenom, kaswabon bay na ti, gisam da sedapon, aur masam, tatuang na pandanga, maninggarod miya pa itong usmitang irasa, mit pipirahat kaya nun. Linasu, manta da 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam da 3 na padam 6 darjah Celsius. Ya, lo nerbutan kau ngayon tawa ni dapat tuwa atas iti ikan dan penong sakit pagunta ko to pinay ko. Pinalabus.co pisan Meteorology Malaysia.

Manukod, mirikaw, idinglo anon, kapiay konsat walo na hapad, turo na hapad. Masanang ba? Patimpun ko doon hapadam siyam tulang kapat, kinungahon at ababayan segar abah ngamlatu it sa ba FM, milaw kagalantad tikit tirikohanan pinatamad. Sungulun, milag kalantay 2 tiket konsert, montok 2 na hapad tulun na. Ba, tumonda ko nakamamakinangaw kya, konsert 8 na hapad turun hapad, kada pataliba.

Babaham pa pa lumos at kapailan ka tang kata din, ugeta binay. Nga magkinaw, di sa pasinding. Sining talamayad mata di, Lydia Kalidin, tundundu ko.

Matarapil ang dabe niti jam ke siam talo na padam 2 minit at ke suabon ke. Umadit wago nagi magkinangaw ti kasalimbahan kaningaw FM kasalimbahan boros dusunod bayan na timyang paydo DJ Maida. Mangaruhang na kayo gisam na jam ko padam 2 tanga daw kio. Magkaringaw to ko bayan na ti gisam na jam ko padam isod ke suabon. Kabisa na ngan kumadi tapinay kaliyon. Di alaid ni kaliyon na tawin na mawasap. Aramati ka piyo sunday at daw dat bay na di. Kabisa na ngan day dia DJ Mai alan santori rimod awakas ang mabarakatan ko na paralan karaja hino ikon tika tipon sikaw na kopya di at tapinay kaliyon. Omulok babang dilo tadaw hiti watas teno moko suaben baino ka. Omulok ka babang kyo. Kuro ko pio omulok ka babang kalau kamingan iti. Masuab bagi akyo. Apa alas so ko pio. Ngalas umut hiti teno babaino. Gisembo telun upada manam darja Celsius sakari keton. DJ kasarol lang adon may pagkaringaw am harada iti sundait ka. Sunday ti kaliyon kya kinanghana to kayo tengka sunday ti city milod awiton hombono potongoyon nga amu milod onwon ka milod awiton no ngano potongoyon nga ami milod onwon ka bo no diti Ikasiwatan megaliti orahian na mamasan tabi taro kamataan ton wagu tulunduso ni aparu merubuat ang mamutano magihum kakanakanan kumadio Samson, i David Sandow, Jenida, i Eli na main sanan kambalutan, i amu nangaray tangaran nga sungin lab kasari talingo magkinangaw radio kaninga FM kuhoy arap may bo kanti. Sungin lab kyo. Kamisay diyo latit bobosot ala batalingo. Yan dong kagutan dasan kaya to asar kau lay. Ba mamaret ko na po ti sunday ti kalyon nga po wasapon na po ti numbur kusungi sa siyam 58 siyam 68 68 kaya milad awitan nang ganon patangayan nga ang milad anuan ka di kalyon eh kalyon ba kalyon kakagusya o kalyon kawaliw kago pamaret nga ran. Sa tao ginawa mo yung pa'y sinding iti aramay karanghan mata di adeks sinding daw karajad kampung-kampung

kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ko pasyonu. Akan ko tumamod humampit nunanopo hal id ko pasyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak ditmo siti man gompio idmato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

Maharan lagi ti mini carnival nuka ti belajaran kelidasan sikul Roy Tandot Sihat 360 ka karanad ka po siya di Taporakis asa nang ti pamusarahan ka ti magkumuha ti tababayan at kapanaw ti kya iti nga tarawbayan na nagi nakatimpon man tadi jam ko ng talon hapad minute po ang gisam na jam ko sa talib tangadaw at bayan dahil ay SK maniniper kaningaw magkumuha ti program ba't papanahan kapihan dati ti aman ko po yung talaka dati no kya aman ko rito tino at wakon. Pagkinawata ko pati sinding di Armstrong on alon. Sinding ka right do tupus kumad tinag ya. Tupus kudika.

Tingnan sa iti langad ko yung kanasining di Khadija Muhalim. Harate langadon ka suabon bay, no? Langadon si Rubad itong ato pinay mulohing paruhang podotiki, oh. Aw, milad alimani timpud bay na ti. Gumu it nugyari imi karuhang ni sa pinsadu to sa pinsadu gihat karajan kya. Gumu nagipa yung sadu matad pagkanakan to irin na magihumdat ka kanak.

Kalau meraiti ti sundait nga nuk aku jadi ti nu di mai ku pe reita tua kan man tadi apa bayan dit na boros ku diti nu dik ya hombo nori. Iti karaiti ti mini carnival belajaran kelidasan sikul tai ke pendidikan kesehatan sekolah ka beti. Ngarana peti mini carnival dia lah ngasihat 360 ka. Itulun hatus enam nahopet bako mayan dilo. Inung sekiro di nugiare i darja hako mayan nga it poin ngom i poin tongkop nod olidas. Mama sed kapan awiti dahila i DSK man ini pirkani nga oke to pinay. Man tadi jam ko enam tolun hopet minit po om gisam da jam ko isa talib tanga daw. Haro apat pe jam biti nung sekiro mga iko riket kyo kumadit asisimbayan di sasamok di DSK man ini pir. Kasiwat po. Haro iti roitan di load pocket talk kapag kita nan interaktif kati pemerisan na kalidasan ng haro. Haro nagit kapag kita nan mantad perpustakaan desa counted ASNB ng haro. Amit wakon na pati kya it purimana purimanan it milaraitan dot it nugiah ikagayat iti napot pocket talk ng haro iti wellness hub ANMS kanti i manasunod ka right iti kalidasan kyo karait pamagunaan omit katagihan dot gadget kanti lalabi na itangan-tangan nakti it adalaan nakapi yung mangintang telepon kyo. Haran lagi ngayot fisioterapi di kaya tapi nai it pemeriksaan dat kelidasan diti kelidasan dat kanduan kumulakan pemeriksaan dat nipun ngaharo mentak di perpustakaan desa kumadi torhian dat sumilid purut perpustakaan harhot kepesuratan kaya mentak da kayu di mumang mengukap dat akaun wagud ASNB harhot counter pesuratan lagi dot i portal my ASNB ngaharo bah rekat kau na tapi nai lalabi i sasamokot i TSK meninipir kini ngau kyo amiti program na pati nga anjuran dot unit kelidasan SK meninipir miampai sokadung dot tupis kelidasan kuyunan kini ngau.

0: ano kong tagin lang paparet nung kiyari ni. Omi, andong, kabisa nakan kasabon, tabi tulan kamatan kyo DJ, simbar ko na pa nga sangay kantori, nga kadalagaday. Oh, nakaumum ko na digya. Ano pa kanto kam kay Rakma Yampalus, hilag kampung Panoy. Mano po na rin magkairakan. Aramay na gidhara kairakan. Sangay datulun tay bayang-bayang simbar ko di sunday DJ. Yakoy Christopher J. Toydis. Mantadig kagapon paparo. Oh, hara mantad paparo. Pero nga ka nga FM. Masika tabi na Christopher. O po sika naging narayt na la sunday. Dua ko di andong. Kaya nga ino kapagulo na pa nakatardit. Nakarik ka titidit o topot ko. Kaya nga ito pinay Christopher. Pamarait na po di sunday tidi nga sangay. Nintanod milad, tumanod no, ano po ito ngayon nga ano milad anuan. Hindi kaliyon na right na di sunday ito kiyo. Pwede ikaw na kaliyon, mamaramay ito kasalimbahan na sunday ito kiyo. Ramai nih yang bagi sundait-sundait. Jam ko pa 2 minit not by na titit ako na jam ko 2 ti magkuringaw. Jam ko 2 pa nagitit kasalimahan baras dusun kya. Pilamasan to ka ako magkira nga sinding. Pamali nga ginawa ti no. Sinding mata di Gary Pina. Tumad-tumadan no. O mata do di Priska Papila kun. Aaw na tilambus. Eh aaw na ko tilambus. Piginawan bo. Paningaw FM ko ay aramay bo.
1: 80 RTM teman setia anda. Kaino, ramai toko konsert 80-70 miampai binarisan susuminding dit nain tutunan irat ko Ramlah Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam ko walu tetuong ko siam tulan ko lima, tadau ko enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang miampai aisok kabayar milad orangau live maya Sabah FM. Omo kita nagi id RTM Klik on Media Social Rasmi RTM Sabah. Magisusway titungkap kagayat, mantok tombuloy dit o senang nasib. Mirubat tokaw id concert 80-70 RTM walun hapod taun dipugulo Baino Om Selajuk.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan toko tainsanan.

Ada pa kagu kapilan di tipe lempusan ku kia tapi nai. Tadau suap nopo ke walu titulan ke lima kia. Tadau ke lima. Kapanawiti tenugia sugandai kamatan dat watas keningau 2026. Iti Dewan Masyarakat Keningau kia. Miti na pangakating pun manta da jam ko 6 da sasada pun gisam da jam ko pada misa talun hapad minit da tatuang. Timpunan iti pialaan Suganday miampai di Suganday Dazanak. Pagkikira jam ko 6.45 minit sada pun. Minapot Suganday songkotaon nga jam ko 7.45 minit da tatuang. Minapan da Suganday paingukab nga jam kawalu 4.5 minit da tatuang.

Gulum kita on sinding si wataku pulang positif pasan di Kuyok Main mantari kampung Papar Tambunan. Hai kepisanan kesua bentar aku apat kumadia DJ mtensanan bagi kinongau di ti rodiu koninga WFM kati kumadi minoy tomu lologoton di koyu bayarin na DJ pon sikau. O tomuhin ng tambunan kyo iti keninga nga tomu bay no tadaw ka apat. Nanganupat ngayon do koyu nga kano ko magkinongaw diti kasalimbahan do nugyari kaninga WFM kyo. Kod sa sakayon. Hinango na po ano'y kiguna hara na po telepon nga milan na magkinango. Timpo na po ba yung nangaw na minag na hara ho di terodiyo kya iterodiyo ko pia datman pagkinanghay. Maya na po telepon nga milo. Hara iti po talwago dahay nudi pagkinanghan dat kasalimbahan radio na po kya. Taipan na po na kayo radio.rtm.gov nga kaulay na iri. Man na kayo tadaso. Kita na na kayo hit kasalimahan nga radio at hiri. Haray kaningaw FM nga hilo no gikiya tabinay. Pos ikaw na magkinangaw kakawago. Kasanangan na po ditipo taldaw titabinay nga nung sakirat okab na po na kayo kiyo. Mamaguna ko dot it apps that's why dahin yung telepono ko yung kamayon ko na pang miyagal mga ukab ko dot whatsapp nga amu otingkod muni yun eh miyagalin na din maginang ako dit radio. Pamikin auto sinding dot lalay din te manta di Julius Gudok langadam upus ko.

po. Siguro kung kayo doon kakalpay rong auditi kanyang yaw FM, Kiel. Kasi limahan baros dusunod bay na tipo parang kong sinig-sinig dusun ni tangaramay, may ampay nagihid ka pailan ngay. Morohang mga balut do kayo hinang ako na pagkano magkinang auditit ka sa limahan. Nang ako na po, bay na tita pinay ko nga milahihay da kinangahan kayo. Orang nga watrolo, dahay hinong ako na po. Nara diti po talwago Radio RTM. Tayo po na po at radio.rtm.gov.my. Nga kaulay na rin. Nga mang mamang na po di it nukagyari. It alangkap kayo nga harat HTTPS. It nukagyari. Tayo po na po iriham. Tayo po na ginahit radio.rtm. Bisanan ko di bagang sagi kampung Ruminding inanam megalito pinay tiki ya amila na magkinangamayan potol to hinapigat inanam nga ang nagi maarikatit frequency hinakan nga FM hilak ya kabisanan ko saban ko mimbalotok DJ Maida kati ka o yoho no kopyo iti tom pinay kabisanan magkinangaw ka nga FM kumad o insanan sungiro nga upon sikaw DJ kati nalihuan ako nalihuan ako na digya dia ay itong pinay bagang ako tayo ka sa rawdi trolo ko manta di lahid kakago ko nakulohing lohing na daro nga mo o misalang kasabon DJ Maida iti manta di takudu sarayo simbuan suka di lalagatan mimbalotok aid konti kaninga FM kuhoy aramay bo Dennis takudu kudu manta sarayo ang pisok pisok bo kawago kaya na game aporodot nakago karangahan. Ang pagulo, mamasano ko kumatambalot katutundo ho. Hinanggo na po, lulugotan to ko munaguang karadya. Manikita daw po si kaw DJ. Alaso ta daw, bay no. Babagon po tululinaso. Ato kaya kada nakama toboyo at pinahid nung kapuriman. May galat po babagon. Hadan na di mo. May galat at kapurimanan kaya. Saruhan po yung babagon nga. Hadan. Ano kailangan sinding di Francis Pudo na ramay ti sinding daw. Kapos yun miyagal ruda.

Mantok pila na ba niti jam ka po na miso po minita doot ka swabon hiti tako na jam tahuri na ti kasalimbahan Boros Dusun o pupusan na jam ka po dam doot takada o kaya tapinay o siga do kayo ikakalupay rongaw di ti kasalimbahan manta di tenu pagi sambay na ti miyampay na DJ Maidad ka swabon bay na ti kiyo mga linga mga balot do kayo hinang ako na pagkano magkinangaw di ti kasalimbahan na kaninga FM ano na pamando kayo ka swabon bay na ti kumaraja da ti kiyo kemaraja kapisanan pa panau karaja ihina dua lai na pentantu na bagi adat harhot man-man kia panduan idua lai pentantu timpu bay na tiat angkangau na hina dempuran magonsok-gonsok haro nagi datit at angkangau makan kia sandagat-lagat ako kia tapi naik.

0: Pagulod harang kagu kapilan Dr. Ngawiti makin opa sinding lumang ada ko mata di Arabella Kathleen Oliver.
1: Hai hai hai, hiya ko neti jealous kong daya matat kampung nantunan apirapin kaningaw ano na makin ang kasari kasalimpahan kaning FM paras dusun patimpon na jam pasiyam gisam dat jam mapatamdua dat pita ng adaw ma

Ada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ka paylan karait ka pasyonu. Akan ka tumamod humampit nunanapo halid ka pasyonu nga songkuropya kinasukadan takaw nga atatap takawi songulun tanak ditmo siti mangompyo idmato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanantina mantad RTM teman setia Anda.

0: Atuh, kaki. Anggo nakapipakaya nun do.
1: Kumang ko na badid. Hey, lamay ako yung tangi di kasip ko. Haran na pa dah, sulong.
0: Yadi ka di pamamanan no ben haki. Ang kapal po di rasok no. Tanarulongon po di kago. Darid harahot. It sunuk-sunuk no. Tupi-tupi no. Pungkul na tadaw.
1: Doy, katahan ako bodoh kabalan.
0: Ato, kaki. Kada ketika kabalan kinadot antak kena pamatilla tadot banat eh tadot alasu matiti banat ya ke
1: dam rana kurah janda kapi ha
0: antak kena pot tadot di banat alasu linasu di dehidrasi hatinan ka
1: rugi ha da derasi
0: au umaringa tinanon akay na mawai ingga ngai wai digitan no dangol no
1: ndam mule aku pernah katut de dam polos aku ndak tupi no man ku pagulia sasadapan
0: mam lugat lagot na ki ya nga bolehan ko nabot nga lagot lagot ang katigi kanahan ako tiga piya pingkula ta daw lasok mo tiga piya ta daw kumodawa tutak ka di
1: hindi lagot lagot ang nandahay ake
0: ba lagot lagot ake.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Hakal makinangaw kaningaw FM. Kaningaw FM. Siyam na pa na mapat titituro megahertz.
1: Sinigma tadi Justin Lusa naro ngodo kayo ditiro di Odu Aki. Matad po nagi sinding dila tapi na hitita ko na di kalimpupusan diti kasalimahan boros dusun kaswaban bahay na di. Aminsan po si kodo kayo minaginong oman tadi teno gisam dot bahay no kyo. Amtilumpusan na miyang paydahay kininga WFM kasalimahan boros murut do.

tamangayot kalidasan, tamangay katingaligan kita, pinagi sa mga pirong ako wago. Amtagyanan kuya ko yung mga paisinding diti, manta di Petrova, pinyapatan di Min Yasmin. Id ka pupusan. Bisa mendat kepirang ngau kawagu kio hinakau po.

0: Ang Sayan Ramo Yun,
1: Ang Kininyo, Ragkaninyo FM, Into Ramon, Ragkasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy, Kininyo FM, Hebat, Ang Shoknya.

Rangsayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Sabay ka plisok huang ambo. Kunopo ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun pono tuwa taka. Itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

ang sayan ang piningora kaningaw FM Interamon ra kampung binanon nabawat pahayaman taka onsoy.

Ya pa kay Karino jam ka sa apat nga opera mapat nga minitra tanganoro. Amre no patutunon ko pero do campaign valin yo hino campaign panakan ralumbak. Ulo na suangan o nasiha mo ay panak ralumbak abuli ka mayara campaign panakan ralumbak. Ba alin ra oro ka onom hitu yo hino siam hari bulan sila kalimo. Ruang aribu ruang opera monom. Ondo va alinra arena belia KBBS IK keningau intera jam kabalu talunga opor ngaminitra susuam sukura jam ka opera muruh talunga opor ngaminitra tangan woro. Jadi pahaka kau nasihamoy panak ralumbak abeli kamayara kempen panakan ralumbak ondo va alinra arena belia KPB SIK keningau ra oro ka onom hitu. Ampa hakaka rayus takapo ang kiningo rarimbay iningaan rimbay re Josisikin. Am sumuruhin o baho rimbay re David Joseph. Selamat tinggal bujang.

0: Ramai takau kasiam ari bulan sila kalimati giura Grand Ball ITCC Pinampang. Artis nomor rimbai Ram Laram, Afiq Sazwan, Haziq Rosibi, Amaswang Poyo. Konsert tragitio percuma ayo.
1: Konsert 80-70 Ruang Norong Poyo.

baika pulisok huang am ambo. Kunopo ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun puno tuwa taka, itaka kono yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yo pengko nangan ramu yun. Yo bahakaka pengko nangan ramu yun ang kiningaw ramora radio kiningaw FM aun yak intok mo yun. I'm pengko nangan po yo ramu yun nang itarabilin ramo mayra Facebook WhatsApp may. Ampah kakak Reino, jam kau operam